Yala saka wen mui balbalo di balbalo. Yala saka sawara musayal wen.